0: butembo beni.
1: Eshonguru hino sikare tawane kopek luanzo.
2: Erivereria eshonzuri mulabera ma proje. Yibweke lubaluba okokopek luanzo. Ikabwe komukokero kuba kolime mibiri. Nomulo munduari omobuaga. Kabalimi. Ikabwe kano munduwa mabila okopichipichi. Ikabwe kane biku timbiriri mbiriri. Haumane reha emiweko yoshi. Omunduwa mabia omobuaga.
1: Ekopek luanzo. Ikawa nika okobatimo mahempe. Enimero 5 okoriki nshasa okoropo ibayori.
2: Haumane kopek luanzo. Akagala omobuuma.
3: Wayo bacha komoma kamo yotule butrempo e kambali ni mulumbi kanoka katambikiriko myasi kalaba omuchihu.
4: Endabie shongolo yen sikala bibawa
5: na dani mweusi.
3: Etukandiko landi merci chiho mo konzereshe bimono bworonko omobero beberi okomuse omunane otukandisuka edusize butumuni beni kisha ukaya abadiakoni erikumina basatu na bakara erikumina bani. Aho kwa manane cha musneri sikuli paluku Melkisedeki na kasaba wa Kristu wa sabere ama chinga ngawana numu.

0: ichebi mbere esha Yesu Kristu konda eye yuanga tuwa ticha oko mishiko yoshi eyo tuwekiri na wabula mundu ushi ushi yune hano abariki wawe na Yesu Kristu
1: Kristu katika tabia yetu
2: promise nko omukara iyo izaka mbali mabunda obobonili ai mwasimire abakristu bushyo mparuke Musaya Stella Maris na abo musektere cyabinyonge iyo butawa twomise nko sikufu na buri mutuma kanyaba yonga iyo akakorera umubiri wa nyamuhanga ukomana nko abirisinga mu mukara umwana o cyabinyonge mu kirucya muri yolo kisemeseme cyabyakinzi na cyabinyonge uko mwana numukulucho miasi ya wakama sikufu duze butu mwini bini umochore chetanu imuwa minsiri musimba nko kwenene umase nga onono inabarita sabandubu kusibusibu ngambe wakama vanyiri abikalani sababu wakawa kendiri ya busana abikalani ngambe wabia homo mbondeka mwasinyari siku lipalu kumelisedeki imuwa hanire chino cha wakama ina musimba kasomubu heri buhiri uwache hamaka na imuwa wiru mbinyo abino
3: na mkulucho Mukulucho, ifwe mosi tukasha kumuka. Ifwe mosi tukasha kumuka. Kuomba mukulucho, ukijua ya kama kesho, kumukasha kumuka. Lakini kesho, naenda sha kumuka. Eche uo, nichana. Sasa,
2: Mosnya sikuri paluku Melkisedeki imuhanire na Bakristu abe musimba ngo kunene bamabya nolubanza banasoheralo eka butsereria o kushu tribunali busana ishu tribunali eka nyaka iyangana kore kayo kuze chituriro Mosnya sikuri paluku Melkisedeki ehaki na amani diocese CDJP neye parukia yangana waticha kurenga ishu tribunali kwa maana nko yo ikabya abantu abesho faranga na umuke shanga la bibwa embere amabia ena na ute na shombangu wa siku Mosineri siku lipaluku Melkisedeki mwashata tumekako chino ena musimba.
3: Tuepuke pia
4: tuye tuka londrane himbanza hike hike umuma kasura tuka ya o kubilondrobe shombanza a shutribinari undahani miyazi yu angana buwa o kuhaki na amani edio seze kuse parukia turonde mbondeka nobuholo yu turonde
2: tuwamisa nko umubyo soa ibina musi mbo mtiri tore yelubero mshifiri ya baswa umasi umuku lucho nani mbina kwa kubuku ndo mbya sobi musimba utondero na ikatwa kangolo uko mana nebiyo sikofu ahana wakrisu na waka ama mko kwenene wa ituwa ndekende kwa mwazi umuku lucho na wili kenderea echipastoral na mbya sobi nga vini uko mana nebiyo mwosinari siku lipaluku Melkisedeki ahana wakrisu mbya sobi nga vini uko mana mko emiasi ya brenda chita chito mbya sobi nga vini waka mwaka wanko avandro wa hae wakulu abechetaka wumukulucho uko mana na ibioto kumukumu mochiro chetanu ena musimba tunemule limono na shangulu siku wetu.

0: Tembo Beni.
1: On le mana wenyu. Chekwangura mwana Kenza. Papa original. Kandina masana kashimo. Munio mwasiye.
0: Allah.